0: la dewa tang sem la ganang shung na deshi yin deshi topar de na de tang la zeng ge
1: de tang gu na se shue ji bang lang ma no wa xi ge se shue ji lang dur ma xi na nga cui ling qin xuan ta
2: suo tian nong su ni zam zong yi tong mo nyang la chen zhen ji gu ba ma zi ta tang ko wa ka bo yong 娘子汤那种 Samazawa tutsi cha ngan tong, yon na tunjong par, se mzong wa tong. Sama gondi cha jemong tong, jenyang da tong mochuk. Nanjin tso tse cha ngeche pepe, ngeche yindak de, kasi ndaram meen cha raisa to na. Chanu kanya cimugu la, wen chong, ngeche ndaram cha rai na. Ngeche maze pa ngan la, sama se ne, se den chanu la kanya cigu. Demen chok nga cha jema tong jawari, kara tong, soka lula nzangu ba. Pierna, Goyer Kowatong, Tongal Joba, Darwa, Don Kabochewa Suchiko, Talk Nachamauko, Junior Ngo, Karake Chaton, Yona, Suk Nawa, Poakon Tanazon, Pami Zaton Simuchula, Tongara Chile Gana, Yangu Majana, Jinya Tonger Tondoa Mazi, Jimba Nyambari, Jinya Nipi, Sien Niparata, Mimbaton, Soje Gegginjan Zutian Noyi, Yanrela Zatonton, Gije. Minjie chusamjia nyamde tsene chenzhen chigu la, xiemo panza mayanpa la, dimugu bie jinhin ni bie, zatang chombo suba mazi, ngijie wuchang tong nyamde tsena, nipa mongche wara, ni zama ta de minjie la dine minchu chimugu. Sama zuwa zu bie duchie rama tong, dal tra bie re, bierna, nreto, chibung sende suja, jitou jia nyamza tsena li, dire jia, jinhin ni bie seji chaka nga jia jetur nruwa re. Yin yong, donong zi guba xia la. Xie mo panza yong na, dao min zi jia rai, guo jie zi dong tong, ci yi jio wa, jin ya la, xiao xie zi pa to xi. Wu cham jia, nga suo tong, ngi jie zi gu. Gan jie lu bo ya, xian rong cha pang tong. Cha pang cima ra tipi gao se. Xie mo panza, dang ri zi la, yuan di, ngi jie zi pa xian rong la, gu ku mi. Gan jie xian rong cha pang la, tipa ra yong jir jia nu ba tong. Tu tar, lu jong zi na, cha ka la la, nyong de zi to. 超个科学用，破上电波了，录取几次动，看样板件了。

0: singa namba cho xiang la lu zha la yong da zhe ba zong cha xi ba xie jin yan jie ne lu zha la yong da zhe na ru dong la ping lu zha la yong da zhe du rong jia la xia ni jia ru ba tin ba dong nin bie ru bo chao ge kuo jie jie li shi dong a dong ru bo nin zhe shi jie zhi xie qie le dong te bie ru dong la kuo bie cuo jie na zu nian zhe zhi te ru dong jia namba jie li shi dong te ba ma zi ru dong jia nu ba wang jian tu dong te yan no luo qiang zuo qian na du jian de lu zha yong da zhe na zhe jie wa la ping ba ye ba dong sun jie sa xie le su song ping ba ding ru dong jie wa ya gen di dong te ba ma zi zhe jie bu te nu ba li bo tian ye dia ge ne dong ru nian ni dia me ru shen ni su jie qian gu zhi te ni ba ne lu zha le yong da zhe na ru zhe la ping qin re dong tian ba dong ma la jin jie guo ni lu zha le yong da zhe na ru zhe jie tian jie rong yan jie te dong te ba ma zi ta dang ru zhe ni xian sa ran jie te mawa lu bo ngi jie cong ma ne rong jia le xia ni jie ngi jie yan bie yong da le zhi nu xia ni ngi jie zhi zhi jian tu ren ru wei xia ni nong ge cha za cha mo mong jie wa cha yu ci du jian le de nian xian ne nga jie jian ju shen ru wa dong ji ding ngu jie si ba dong de lin ji ben nu ba nga le jie chen ru wei xia ni jiong rang yan jie jie dong nu ding chen ru sai yi ba lu zha yong da le jie na jie zhe nga le jie yao de yong te ji bo zi dou qi wa dong ji mo zi pang cha xian ding ba nang ba ye bo xie ding ba xi jie qi pa ding ba jie na chu de rong yan jie mo wen zi cha xie yan de de wei jie zhe dong nang ba ye bo xie
1: 인상진년나 루자 종다 지진나 하중까지 나조 젠더 로니저 주여동 루포 네츠따라 롱라 제비 루자 종다 지구 나와 루자 종다 제나 닝칸 차자라핀 루자 종다 제도 루포 누쇼 시치동 닝츠 사제 제제 제몽던 로웨 냥글랭기 제제란 로와데 타진 코르조 첸주스동웨 용어동 세제 수저 루포 구코 콘텐츠 바동 용니 팅저수 로와동 看不见的，如果吃了这烟边，念动查查马拉个，你把李九托把的，共同的罗阿东就把那宁康东查查马拉拉用点级别，其到底东，其努定将个这些烟了，没事了就用点个这解决烟边，这点个这些呢，宁康东罗努把前头东阿托把东，拿枪就把钱呢，查龙东，列东个出了品。
2: Bertang silu sorry yung

yongjo yongdar chidu, lo chunyi ne jaya jinja loma la chen na. Tenre, yongjo mi chitong aja zang yana rinxen. Lo chi chua nga ne jitang barja loma la chen na. Tenre, mi sentong yeme la yo na rima yen. Yongjo yongdar na, zangko re ting sang yin chi yo gu batong, yu chi rinba chigu. Nyanga, din chi kama re, ting jad sanchen ne jad nga chi par chen zang chigu. Yongjo che ji, lupo dee shen shenkang dewa. Se la tongka ye pa. Nye yuwa jie ri, chani zangwa tong, cawa jie pa, kupa xia wa, da chin yungbo jie jie gao se, yungjo zi marang. Yungjo zi du, zhongwa chua mei jen, nga chio yung, mungbo yit ma jio na zong. Jienba jie mo gan ni, chani nja wa ngangu zi gu. Chou, lu zala yungdar jie na, olong ma lao la ping. Mo wo lupo ngi jie jie na, lu ting ka nu xio qi ngi jin xie, sin ru mi, yuan yung, nu xio jie yung kao na, ting qio wa ri jur tong, ngu jie zhikar jie jie. Chil jie chapang ka noo ne, yong yun tingir ta jir ne, nuxio mborxin zangwa tiri. Lu zala yongdar zidu, xani jengi jie jie mong ta songwe, lupo nuxio mborxin siyindro. Dewe, yong wo mborxin changji, yong yun tingir mongbo ngoba yanbe, o njinga malaka nuxio qir tong ne, olang malaka nupa jelis tong tuk.

singa namba cho xiang la xie qie rinba sa wu ge qing lewa xiba te xie jian ta de ju zu pie jie jiao guo nam dong dai ni mong jie du jian cuo che dong xie gam jie tian jie na zu zang dong zang yin ba qi la de le ma gong mong xie ge sa qie ma zhen ba dong ding chen ma xi ba su jie ong ge xie gang ta de min la lu zang de ding de lu jie number ma jie wa nuo wa sang jie qin nian xie pie ji chou zang de song ni lu xian shen nie jian qi wei ni mei qi lei si jian bie Sechi rinpa sawa jinxin ga raza lewande. Dujan cha cuo tre cha sechi mazin bie nime tubu cerda. Nga cho masa xa yan rang, tumara sekan kongrang ka runu nantong. Ronye cha puwa mudri su la jarni zawa cawa yan la. Deyong suri jiji le. Tuwa cha ni se la cha che gang. Cha yiwa na langka nesi yo ki samba nong yan. Kier zamba mawul tuwa ter cha yir guye de. Cha ni ji nesi. Sire ku ni gwa za gu yin. Cha sambu ni se gong rei je gong gu ba. Cha yibu ni de, tongbara ya de, lang la supa ni ba nang je, ni dong ding tong ju ba za wo. Du dong nang ba gan de, gong ge de dara se zi san yin, yin sin to ba. De man se gong je, jie yong su la, ba ni ding je ga qie de, bie rena, se gong de wo nu ba jiwa yin ci, ci dong zang sa wa. Ga de se gong de wo nu ba yong da wo yin ci, rong bara sa wa jie na, se zi sin bi ci yin bi. Dazhe diala ngong nye la yin lu chi mirdi ji ba. Nyang kan nyang yin lu xian li par cua zi taba yin. Ye li, ni bu la me munro mirdi mbar lu yung tongka diala ongbo sal. To chi xiong jian luang diwar njian. Si chi li par san li njawan jir xi samba yin. Si kang kong rang ce yin da ting na. Po wo mirdi nyang bar munja wa si kang tia da diala ka njir xin. Si kang chi nima na xiong jian da njiwa li. Ni song jia lang de lu ba mun ruo xian lu yong xian dong ga de wa ong bo sa li xian lu de jia ba su jia yan ting pin sang zu ba ding ba ne xie gang li ba de jian xie ji zhen ba le zhang yue pin yan yan de yan de nga zu me se xie yan yong jin ba xie gang jia xiang men kuo na la mo dao ba de de dao ge ruo dong nu ba la jun liang gong ni jie de ding jian de xian de ga qie wa yin ba ma zi da de tian zhen zha men na zu gong de jia ma za wa de wo pin yan dong Ni mei su la, yu liang zongbo ji de, wu cong jia di na, ne par meng jiang wai. Wen jiong, to su la jiwa tar, xiang ar jia diwa kuo na dian de, ding zhao ba dong. Tia dao ke tre jia, bie na zu dong, yong na mer wo zi ngi, gong mu ye ba nang la. Dong nong mu ji par, jian de ding ba dong. Lo wo ra de ding ba su jia jing ji, po wo mi de la, ne par njiang de, ni ba ji ren jiang wai, ka ta jie nye ra dong ge ye. Ndo wo re la, nang yong nyang ju zi de, li bu di na yan di yan. Jele, gati seche mazen, chang jir na, tondo mpil, lani malin jang. Cilin de na, ma yi bianu ji, deye mnyang, lanji zabu go. Puwa tre nyang, nipa malu ji, samba nong yin. Sekang chenze mazen bar, ting chi le nyang xin, minbar jia na, luzum jia dous mnja la. Zendong sawo mnjir, luto pie xin jebar yon mnja wa mazi, lani jib ni malu ba, tong chi jia jia nye de. Jibu jir nye de, nire na zu nyang se. Deme, xie gam jire zatong ke qie mazin par qile ga na, lopar mongbo ting to na, ma yo wa nyang wu jing jie, bing kin bian nuk ji jian, bian nuk dia dao ki, ma nyang lang jie wo zabu ga bi. Po wo mi di nyang bar la jio ni, xie gam jia dong ma rong ni sa ma yo war, lun ru ji di, ni sam jia nire gong mong jiba jiba yin. Dewe, nga zu ma xe tong se xie yin rang, xie gam ting zil jia jing xi ta la, nang yong lo jiong tong yun liang gong li jie di, Rongye jia lu zang tong, labar puwa mirde jia nebo tong tan de. Xian de wu xian changbe, xie kang gong ran ce yin ting xi na. Da zi tama nimi tong, qi ran ge ka su jia zu la, kao tang mren wa mu ma gu.

0: ni mangso da songxiong xie ba. Nian si ti to bi bong kan zu xiong xie de. De tang bai yong jia bi zi to yi pie ji la. Jun tu xie de. Gang jiong san tu qin chang zhi dong mang bi. De tang song yi ba shi. Seng yi zhu bu na ba. Gong du xin ba di ne. Xue zu zang bu la lin de ni. Mang jia de tang ge ni xie bi go yin.
1: Lo din zhu mi ngang. Dun qin xie dang jing ya bu xie de. Per xiong ga zhun jie tu ni. Per xiwe jin zhu tu ni. Lo dunch de nga kowa, danger shu.

0: Sengke Chobo Napa Kungkang Song. Tata Chiji Sengko Tsobi Le Tsinti Na, Bajo Longchen Nyi Chile Kong Kamke Longchen Cha, Nga Ta Ngi Jubi Hulam Hibi Le Tsinti. Teringka Le Tsinna Dengchi Hibi Kongchen Na, Na Yuen Le Deba Wang Du La Yin. Wang Du La Na, Bajo Longka Chong Che Naka Tse Zong, Tuba Chong Tsu Chong Mahin Yin. Tata Puma Yuen Tsun Jam Do, Zan Ling Ding Saba Chi To Hyo Cha, Jun Kang Hi Nye Xiong Xie Yin Yue. Jun Kang Di Ming La, nga dong jamie dun jue cho zeng zhen kan siwa dang. Kong qiong du ni lo zha qian zheng qiong sun zhen xin, xie lo ni dong jue dun lo, lo pion xie ji, pa yu de lo di qiong zang zhen kan qiong qiong xin, nye xiong xien gu cu ba shi. Wang du jie xia ya sa du xie bi guang ba dang bo di yang, qiong zang zhen kan qiong qiong di ni bu di, ren yin da di, nga dong jamie dun jue cho zeng zhen kan bar, pe ji xin yue. Wang du ne, na ge zi zong tui ba zhong cui, lo qin lo ma dang bu zhe yin la, xia ya sa du xin kin dang bu zhe xie jiang yi ba shi. Tong ma de qiong zang zhen kan nye xiong xi ge, gong ren si yong ge, lo qin lo dun lo mi xia ya sa du jia, ro xiong mang ge, go de che dun dun qiong xie de. Meng yi gang gang mang da ji, se ru xie ni, qiong zang zhen ka de, de lang ang nye xiong xi to ba xiong yue la. Lo ni song ji, wang du ji lo ko qian bu, tong mi qiong zang zhen kan de, ye jia qie de dong de. Tui ba zhong zui wo xio to kan de, rang ni jiang gin zang lang de, ngui su nga tong jami dun jun jun kang xiao yu gong si xie zong ni, yu ngui su yu go xiao yu li ga, xian guo cu ye ba shi. Tiri, bai jun longchen nyingchen li kong kam ki longchen jia, nga da ngui ju bi xiu lam xie bi li qin nang, lo ga zhong qie na ga zi zong, tui ba zhong cui na yun li de ba, wang du jia xia ya sa du guo jia, dan ju guo xiu jin.
1: Yang tabi sedun leje tawan zuba tong la tar sheni, shi zu rin lu ding re jian jie, bejong sa ban zu zhun huo ta xie ge.

Tommy chim san jeng kang chung chung tie ni. Da ti nga tong jia mi dun jue dung zeng jeng kang dang. Tie ni zam ling yang zi so den kang. Ji su da che gong si ji. Le gu nie xiong che gong jia jie qi xin bi lam de. Le gu nie xiong che gong jia jie qi xin bi lam bu di ne. Na mu dang gong ren qin bi xiu qi jia xiao xie ba li xiong yin. Di wei zhang ni jia ga xin bi zun xie ba li to bi. Zhen zhi yang lu yin. Wang du ji zhong cui wo xiao tong kang. Gin zang lang ba ni zong. Lo da zhong cu yuan ling kang la. Gora che jiu nga zhi di. Zhong cui tian meng ban jiu pie ji dong ru xie ba ma si. Zhong cui zhong me ka ji. Zhen kang ge li me du di. Jing ni li yu to ba xiong ye la. 你们小李永伯江杀特巴兄弟，清仓个可不。

0: Tsenri dan tupi go ni chatsi jema ro tong ta kor. Xia chun dada ki nying khan de tang lan cun mi ngan noba jengi yo bi go so dhati xi yo. Xian la hiti nan duy na si ro.
1: Lo din ju mi ngang, dun qi xia dan jing ya bu xi ti per xiong ka chun ji tu ni, per xi wei jin zhe tu ni, lo dun ju dung a ko wa din zhe xio.
0: Yāngla cīngrī tāng tūmbī sējī lūng kāng jītār sō gubī gōs sēn rū. Dēngā shīsō yāng tūng tā bāngchūn pēchī sū sōngā tāng tūng nē. Mē tsāng mē rāng kī lūbī dē tāng shō lā rāng jīng tōng nāng tāng. Lūbī dē tāng tā lūbī sō jū shē tā gōr yāng rāng yāng mān nāng jī tōng nāng shē bī lēng hī kī tūng jū yō. Dēngā lūbī dē sōng tāng sō shē sīrī nā tsō tāng dē mē mēn jī lī chū bī dē sōng sīrī nā tsō hiān tō māng wī. Mān nāng jī dē chū zāng ngēn jī yē wā jēn mī hī bī nē sōng jū yō. An zui sabu hiba ni za tong ren je posun jian su yin ba dang. Lu su tun zi rem je jian mang tong zhuwa. Men ju chan jian rem je jian zang tong yin na ang. Wan jian neri na zu rem jian jian mang dang. Men ju su jun zhung ye jian ga yin hi. Nebi lu zi rem jian jian chung re. Ne da dang zhung wa di. Ding gan jian man nang jian nam jun su yu zhu jian sen cai dang. Ko yu ba zu zu wa su ju jian gang mang dang. Zhe wa dang bu yu. De dian za tong mu chok ba dang. Sì sò tòng sò mì rì bàng àn sì jì mà nyùng xò wà sò lì xiong wì nò bà dà là tòng qiàn xì gù bà dàng là bà rì tù lùn kàn dì tàng là nù bì zà tòng gàng rùng là gàng yò bà dàng pèn bà mì bì sì rì gàng rì xùy nà mà yì nì lùn kàn dì tàng mèn bì mà nà là nò bà tì sì jìng lùn kàn jì nò bà ngù bì chù rà dà bù nù bà àn mèn rì wà rì sì rì nàng kì zhù chà zàng bù jì tà rì yàng dà bà rà lòng sù jù bà dàng Nyima rere ni sin tong sun ji mui lun pung de tang la pian to ba. Lun pung de tang la nu bi zhu cha ta. Nguan gu xie ba jin na, se ji lun pung su wi nu ba ka chi xin. Cen ri tang tun bi se ji so ta li xiong wi pian ri tang. Che ju ji tu du na lun pung la cho ju ka nu tang. Nyong yi tang nyong, lu zong ji ba xie ba ji la pian ba tang. De men, ne yang gu ju tang lu so de sung. Che ta ji rung tu tong wa. Cho ju ji so wa so ji pian ri tang ba yin. Yāng lā lūn pōng zhōng tēng xie bā lī pēng bā gāng yu xie bā dē sēn rō. Jīng nē ngā dō sē wā rā pēng bā. Lū bū zhōng tōng xie bā nē ngā dō sē tār zhāng bū xīn yēn xīn. Jē tāp dē gē zhōng xīn nā lū bū xiong nīng tāng. Jā chū xiāng nē zhōng tēng xie tū bī. Chāng kū chū lā gōng dē tōng hā tāng ngā dō tāng. Xiāng nē nā wā sō sē tū bā tāng. Nē nē ngō chū nū bā tēng dō tōng wā rā rō ràng xie bā. Lū bū zhōng tēng xie bā yē ngō chū kū nū bā tōng tēng xie tū bī. Ngō chū ngā lī nē lā. Kei topa ra maa zi. Me chun te bi nian kaan ji chung to tong to. Chung ten gu jo ju lu bi nian hi jian to ra tong to ba taan. Lu ci kun gu jo ce jian to ra tong a jun chung si to. So ne gu jo si ye je xane la so xe ba. Yang ten gu jo xe ba xane je do xiu rong dar xe ba gang yin rong. Gu jo si je xane la ngar do taan kong ba rin chung si. Gar di chung ten si na xane je ngar do taan kong ba se ba taan la so yong a gu de si to. Gochoo xie ka no chen ma te pa taan gochoo zhondar je pen ri tong te tong tup ji. Senka nama zo, tata cho je sen yiba len chen de na bo yu long chen nyen chen li kong kan ki long chen je chen lo ga za len chen ri.

0: Mesyon, jono dang tsesu la nui tsi dong kin cha, jing su rong li, kyom gui xiu yin.
1: Mesyon, ngun go si juna, ngan tso genda yun sun ji, ya gun dun chi mi bra, yi zan nang gui bi, xia wa gai kin bu hi yin.
0: Nang ma dang, lo ning kang so, mo tso rong du che sar, mi tsi la wi, zo jin ju ji, zin zo xie mu rong.
1: Nan jun ni, zhang chan ji, lu gui kang xiong du, chi mu kyo la, sa jia kang xiong du, mi ka su mu kyo. 다동 지소당기니 차라 재미켜

kisa tetap monti kasna nyoyo dala nga ka leka chin lena ngepo tramo yo leka chonanje jesi singala ducho rumbo maje sona nyoyo ka namju machia la deyana ta rongrong soso ringa ha rimanga do yamo inka dumo in heba masi machia la ngukai le do machia ka rewa tangli je la gongsi chali njo hinga ta nyoyo rongrong soso ka rintang doje si na ta mazi ga jo tojo da ka sano njo si singa simo ma hi na da sha jo te ka do nga ka nyoyo da shi yur je da ki lin to ba zo do nguen zin hinga re de non si nong ga da le ka ka zo si per te mi bi ta rongrong so so la ku cha tama ji nyoyo de la ta rongrong so so ga rongrong so so hi ba do rongrong so so ga e je xi xi ba rongrong so so zu chi xi ba lu yu hi bi gong gong qin bu yu ji den zhe yin du mo ge ga nam ju chua no la o chao ye mo zha mong ga wo ma ye mong ga zi le de yi ge dong a de zhe de nyong si dong xin ga

0: Imiyana, Jugo Nesong ke Tongta Basamta, Tang ki Diina, Tinla Pabi, Tang Yuji, Cijan Tanchu Shibata, Mazambu Cijatan, Jontang Jiji Cijie, Chelsea Ji Cijie, Chelsea Ri, Ngongo Shiba, Chelsea de Ci Malong Badang, Tang Na Yunzi Ji, Kempe Nien Kitita, Jugo Nien Taji de Ngo Chiri.
1: Tang Yuna, Tang Ge Lu Punga, Chapung Dabi Yin Yin, Sado Peji Dongi Tang Yunji Bici Yanyi Di. Tangke lupung de tang tang, xie tong ba wa tang, zhe wa yu ba tang. Mamang mang cu chui jie tangke zung nin tang, nian zha tang zhe wa yu. Sa de zuo ji jie bi, xie suo nang. Tang yuan pie ji tong wi go ren ngui li su tong ni. Tang yu hu zun jin, din kiel tang so xiong lop su tang. Pie ji tong yu din kiel tang du yip. Zha zhik tang yuan du wa tang, lop su du yip. Ngui ye ji wa so jie ti, xie chi lang xia sa ba dun ba tang. Tang yu zhe yuan bo chou bi, tang zan zu ri yi ka sa zui ba. Zhe du ba tang. Dang yu ngo zhe ba so xiong xie bi ci ye qia jin ka sa zui ba. Dang yu hu zhen jin dang, pie ji dong yu jie tong gui go rem ka sa zui ba. Pie ji dong yu lin bi qian jin yong zha so la, lang xia dun ye. Din bi lang xia di da ne, du yun zhen bo dang la bar de, dang ge cu jin jiu ji ba cong cin. Dang yu jie pie ji dong yi zhen di to bi lan lin jie, qu ni rang yin jie, xiu dong xiu dang. Du le sa ba, pie ji dong yi dang yu jie bi cin gi lin xie bi lam lu dang, lan so ga jin xin bi. Nge ba de dun qiu ya bo dang la de ya bo xie gu ba li. Ting gom dang, jiu wa di ni dong mo zhong la. Xie su zhong lu dang, cha xin la ju di wi jiang, xie mo zhong.
0: Dang yong pie ji dong yi li du ne, dang zu zhong ge, mang xi rang xie ji, deng guo ge qin xi dang, dang zan zu ji, jie deng rang xie ji, ling ge xin yin. Yao su na, dang yong pie ji li du la, dang zi ya bu xie bi, qiao si ji, gen zhe ge qin la mi ne. Rang kwa dang wi ji, guo zhi ji, gen zhe ngar wi, ka si su wa dang, zan zu deng ci ji, gen zhe dang, ling ge xiao cha su yo. Rang kwa tang zan zu ji, shu jin gen chi de xie zap de tang ni, gen kar wa tang bo, gen chi ting ti kar go, zhang bo tang bi cei jin zhe wa, ta jiu yang da xie de, bi cei gong de gul jin tan chung ji, tang yong pi ji dong yi li dong ji, zu ni de, so jiong lo su ru xiu nu jia ba tang, tang na yu bi ge long yu san xie ba, sam lu tang na yu bar xiu nu jia ba so, mang xie rang xie ji li ki tong yu go. Tang yong bong ka ge zhap qia jin qi mei ba de li si tong wa da, yu ne tang tong li zu ba, yin ba, xin yong ji ji ji chu ni, tang yong pi ji dong wa la nang qi xie ba, sa de qiao gong na, tang yong pi ji dong yi li dong ya po zhe ba, qiao ka ge ngong tong men na jin qi mei ba de tang na de wa. Tang ge zha rang ma zhe da mang zu ji ma zhe ngai wei ten de dong wa ji xie ni, tang ge bo ge le xie xiu dang, guang bo zhe xiu, xiu jie ta xiu ji jin qi mei ba de qi le dong guo, tang yong pi ji li dong chu ji, jin ge chang ge ji ne dong dang. Chama jo chara yawshe ta jo nipo si di, ri so taan, ri cham tara ta jo si go. Tenpo linga ni, taan na dawa taan, taan yon ji cha chi taan manta ba yin ri la, taan yon ji tap taan ma zhe para, taan yon pi ji tong yi li tong ji, chao si rang zhe taan, zam ni rang zhe song chong ta chi di si go.
1: Taan yon pi ji tong yi li duan di, taan ge xia ya ji, jing zin taan xun zin kin yi ba taan, zhe wa yue. Ram ka taan zang zu jia cha si jia cung ni to ra tong di, xie yon taan tap ju jia to zin ni, Dura sabah dang jian lang sabah da, dang yuan peji dong yi li duan jia, duan yin ga qin la ngun zin gang lu xie ba dang. Xie su lo zhong lang, zhe zha, la dar duan chua ji ya bu xie ba. Chiap si jia ci ye nguan sa dhe bu yung wa xie ba. Go ren dhe dong wa, ga gu nian bu sung wa, zhe chen nian dhe dong wa, sa dhe peji dong yi dang yuan jia bi ci, di wi li bi gu ni to ra dong wa. Ni xiu ye gu, dang yuan jia bong ka jun tu do jie dong wa ji xie di, zhong gu lu jia ting rao jin la di ni, jia ke do jin zu jun dang. Mere xie da jie xia ya la bo qi xiu yong ni gong di dong xie, zang zu jie ngi ni ding bo xie gui. Seng nan ba cho, gong du sen ba di ne, ma mang ni re ca ba kan ge ti dan bi zong yi, sa de pie ji dong yi dang yuan jie bi ci, di yi wi liu bi gong ni, to de dong gui xie bi go yin.
2: Bei xie wi jin zhu dong ni, lu dung ju dong, ho ra zhu seng fu bi ding zhe shi xio.

Manda me bie zadong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu ye bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni ye na. Qie jie tu zhe ge du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Fu wa

Chobanamba, gongla nyebi lo yi ma tse shi ba di, lasa la yo bi sinju zhoma ya, pa yo la yo bi pa ma penju dan, sinju tanji la pa le ri. Xiang jia lo yi, da wu wu ga nying dan shi ba di. Chiang do zhong qir, zo gang zong ni yin bi arab jia, sinju tanji do, chiang do la yo bi zhoma do, gong ga no bo, da rong, dun zhoma ji la pa ji yin si, nyan da jian nying guo.

0: Bejong Longchi Nianchi Leikong, Kamke Lopchi Leichen.
1: Bejong Longchi Nianchi Leikong, Kamke Lopchi Leichen.
2: Jachiwi Senke Namba Tsuma Kamzan, Ngane Bejong Longchi Nianchi Leikong, Kangke Longchen je Santa Chichi Lianchen ke Gege Lozan Nima Yin. Tini ta za Sanjipa, ke tini ma da Chichi Ndi ke Chandrabo de Kangki de Yore Sipa Yin na. Ta naya Tambo da Njil de, ta Ming na Ya Go Gorni, nga zo Dosi Chi ta Kasab Guzo Nopo Shini ma Heji Di Chana Kei Da Bari. Ta Shetankar ta Ming na Ya Da Ma Heba La, ta Kamda La Tsenpa Drug To Ni Ma Heba Tanja Jire. Tini dira ta Lontun Goma Ga Na La, ta tsenpa tangpo tini ming jit kante jiyinba. Tini nyingba da chiri sene ta ming godoyen robo di kante jiyinba. Wata teni yu korani nga tsoma ta deji ki patente jiri. Ta tende yindi le ta gongo lhontu ke chijia ke nandeng te la tini yikde nga tsu sanghi xa jika tini zhuwa sen robo jike yore. Teni yindi le ta tering ke tini lhontu di jing ngo la tini Chua di sengu kore ni, eni ma sahin do di yi chi xa ji di yin. Chua tangpo di kaan re yi se na, saji sengji ge yi ge ngi na ni, ta saji sengji jangba ge yi ge di su ge, ani tenji ngu tuen pa tenji yuer ka yuer ma re es. Ta saji jangba ge na ni, tenji ngu tuen pa tenji yuer ka me es. Yuer na yuer bi jin se na me na me bi jin se, wata di ko la, chua chi ge pa re. Ta ten yin di le, nda se ki bi ki jin sen chi re yi se di le, shetan ka ngan su, Lontu Komando lo Ming Cheni Duma, yana Ming Goten di xie yondi lo, yige Duman Duni Tengju Ngo Zan Tengpil ke Dza la, Ming Sewa Reze ni. Yige Duman Duni Sewa Tere. Tengdi lo tako Ming na yige Ji Changba ke, ani Ming Sewa Ji Zawa Ni Ni Kuro Chato Mede Pa ko. Ming na Manta ya yige Ni Chen Digo Kuro wa. Ta Tengdi Chi Yindi lo, ani Saji yige Sanchi, Deso Teta yige Changba Rabo Chari Yosha. Tengdi lo ta Saji yige Sanchi bi yige Changba Deso la, Tani tuen tuen pi ka, yige chikchang me se ki pare, ta peji dati ka, ani wanda tang pa yin na, tani yige changba ka tuen tuen pa chikchang me se ya. Ta tenje chi xie yun pi ka se la, ta chanda la ta ngansu mongpo chi la, ko tokpa, tenje chi char se giri, tokpa de kangre ye se na, ta wo na ta saji sanji ka tri ka, saji sanji ka tri la, pe na ka tabu ta, tani nga tabu ta, tani nya tabu ta. Tani cha tabu, tani cha tabu. La soba tenje ke yige yorwa. Ta teso ke tani tenje ngo tenpa maridam. Pechage na ka se ate ke. Ani ngansu si saji ke ka. Sama sasa ke ka, kesha keji ke ka. O, ndig, ani tuente. Saji yige senji ke nono. Ani ka hiba teke tuente nga maridam nyan peke tenje ke ta toba chi. Ngansu mongpo chile cha de. Te cha ke peke jense te la yang. San lo ju tang na kuru ka me san rabo ji yue bare. Te kaan re se bayin na. Shir ta. Shil dingsan le, ngan su sama la soba saji ji ka dang. Tene che na na chukde pi nya. La soba teso ji, ani ming teso ji kurong. Ka gano lo man dun yu ka se la, dra gano dun dang chan hi pa yin na yandra. Yang na te tabo ga ta nya dang, ka dang, ja la soba teso di, yizuk toto man dun yu ka se la yang. Tene saji changba ji ka dang, saji changba ji nya la soba teso dang. Tando na dendang chani yin bayin na yandra, yizuk tutong chani di bayin na yandra, ane nrabu nrabu chati yo. Tendra jila teni, ane nga su mongpo jik chiri se gila. O, sama saji ka la soba teso, denyong di la yang ka se giyo re, zhiyong bi ka se la ka changba chogiri. Ane saji sanji gu nong la,

Tene xie ji yiba da gang yin se na ta ming ki yiwa se. Ta shita ngang ngang zo, pe je tene dati ki yunu mambu gong nong na ta ming la maa yiwa nga po xie yung di la ta yego mambu go tong ni yiwa mambu jin zeyo bari. Ta teso gong nong de zayu yiwa chichari se de ta ming la ngo gu go ni maa yiwa xie na gang da gang yiwa bari yisi yari. Ming ka rang yin go tong ni maa yiwa xie yung di ming de la ane ngu ming se ya ji tang tang ming se ya ge. De ni ga nong la mandi bi ta ming ji me se gyo re. Ta tega nola tambo ngiming sewa de ganja jir se gyo re se ba yina. Ngiming sewa de tenda de la yana da yu ge chu de la tomar da jawa ganshi. Rani la tenis, min rani la tenis, ane rong pa tasa ge chu de tomo maayin pa, yena tomo maayin pa, ane go nipi ge tenze ge mingi la ngiming se gyo re se ya. Tendere shetan ka la nga su da tega yung teso nona ngiming ge goden de jayang de la ten de la tomar da jawa ganshi. Rani la tenis, chi de tomo maayin par go nipi go mihi ta nirik go ten yaayu par ten yindir ta ngimi go nolo nenga zo chiya chi chiri se gila ten yindir la tomar da jawa kanghi se ya ter ten yindir la ngimi yin na mi taasa koro mi te taasa ke yil mi taasa ke ngibu mi taasa ke chi de la ani tomar pa da jawa chi ani da jawa ma se teni da te tabi mi te taani zun te ani mi te la teni mi taasa che koro ngibu te rwa, ane yenda koron, chi yenda koron, mandi ba tomo maayin pa, ane minde koron, ane goni ba jingiri yezi ane. Tate pe nabaji yapa yina, pe chagena ngancho sahin ti ba ka sa tabi, tene par chahin sikbi ka tene me tabi. Tene yenda ta ngancho senje ka nwa, ta, ra, luk, laso ba yorwa, tene indi le ta, sa, tene me, ta, ra, lu, laso ba, koro ba juepi ka dra, yana juepi ka minde so, Ani kondi kebe ke chahi si pa kong chala me dang, sahi ti pa ke chala sa dang. Ani senjen ta ra lu la su pa ke ngibo te dang teke chere chene ming res. Tene sahi jubi kja, meki jubi kja, tahi jubi kja, rahi jubi kja, luki jubi kja. Te so te, ani kozo ta sa ke tene sa dang, tene me dang, ta ra lu la su pa, ngibo te so chogo ming res. Ta ming nani ngimi ta tami kan res pa yina, ani ngimi res kere. Tato ngimi yipi ki jinsi kaare yisa bayi na kondi ngimi ki goden di ane tata kong tundi bari chenri yisa na ngimi yina ten tila tomar daji waji gi barwa ten yi di la sa dang teni me dang ta dang ra dang lu la soba jubi ki dang min teso te ngibo teso la pa majer pi ngin tu ane chala yana ngibo sahi tipi ki sa dang teni chahi tipi ki me la soba chala teso la ane teso tata hiyebi ge di sa che sa dan teni me la soba min teso to pa mata pi ngay la kozo la chere jene min ji me bari teso mata pi ngay dole min ji me pi jinsi te la teni kozo lan chun ba yin na min teso to chere jene tomar ja war tomar ja war sa hi tipi ge sa taba lan chun ba yin na kola tomar ja wi ge peke ge tomar ja wi ge da gang re yi se na sa hi ju pi ge jat teri min teso sa hi si pi ge nipo te taba lan chun ba yin na peke ge nono kola tomar ja wi ge da yin na min te gang re se na me hi pi ge min teso Tene senje ta ra lu la soba te so la ya, ane ta ra lu la soba jubi di min te so te kuzo lun tsumayi na.

0: Goli Chanjishara, Sakur Tsejira, Lodin Ju.
1: Diyi Lampara Satunba, Gana Tsejira Lototu.
0: Beche Lato.
1: Beche Lotu Rinchini.
2: Sinkina Bazo Gungamza, Tata Ne Pejo Longchen Yen Chele Kong, Kanki Longchen Che, Pujo Lotu Hyo Jutu Tsuri. Xiam La Pu Rangjo Jo Mitzka, Nabrika Tsi, Himjo Soe Zongre Nawi, Pujo Lotu La Ye Zongne, Pu Meta Lu Dawa Yipi Dabhita, Zaka Tsipjo Kwa Ngutun Dodu Che Hyo Ri Lo Zahirangani.
3: Riri, Tinko Wi Jira Ra Ye Timba, Jukar Sagi, Nyawa Yango Ngendro Langka Chiam, Jatzi Yarta Kyomo Luda Kyungwa, Tsitu Namlang Yue Che Ngachangani Rangdi Utop, Yarsu, Kanchun Darli, Nachitang Shangxia Sakata Chadun Gotsu, Chinde Jangpa Ra Yuma Jabatang, Lui Jaba, Chua Tungwa Ji Shagwe, Roku Do Zatang La Chun Tren Tung Tang Chabji, Shuni Ngungu Ka Liga Yabu Si Gwe Zikwenga, Ta Tano Yina La, Tsitu Namlang Yue Che Ngachangani Rangdi Utop, Top zon da pe da yeba ke uthong go chuhing ga deni gangchen da le zo da phu ke gangchu de yin da longban da le phle ji do deni da na ji do xiang xie ge sa ge ke xi le da ren yi qia dui nan go chuhing ga deng wen jin de ge jiong ba de ye le yo ma jie ji zhen ren da do lu jie ji zhen ren da qiu tong ji zhen ren da de ye ke le ga ya mo zo ge zai ken ga deni ro ke ge za tong li na le da chen zhen dong zo ji ke le ga de ye ya mo zo cha le do ani xiu ni men go ke le ga da so ya mo zo ge zai ken ga
2: deni ci chu som ni de zhuo ji ga cha ni ne ni ma lang ke cha de song dabdan jam rang de chi chu som ne shi de chi chu som par pon to lo de zang ro ko to kha wa che de chung zin ro u zang lo je xing bu sa ko to ga su cha dong pa wer ti su ti da ne bu kong go sa gu chi ne je ni psi da nga cha ye ne ya to mi rang ga se ja na ton ro tse tsen de bi ya chim pa pa ham na man thai ku sa nga ma la ni to cho de mre zhe ba ta pe da ji ba gi chi ba chu som ni de zhe nga cha ni ne ni ma ni che ju ni nang ni ni ma gi che am te lang che am so shi da te lang che am so du ta da wa re re la da dan jam da chob zol ni dal ti nang ni ta ri da wa ndi gi dab dal chan so na da dan jam ri da ho te ne pe da ji ba gi chi ba chu som ni pe da nga ba gi chi ba chu som pa la pon to chok kana ki de si na pon to lo ki da ho te ne hin ru mang so gi exam gu ji te zan ru sa ko da ka wa che de chung zin ro u zan lo je hin bu sa ko da ga sa dong pa ri ti su ti de nam ti gi la ngo so gu ri ze da ho
3: ji ji 七年生七年阿家阿尼七年也七年阿家生八年嘛那这一款个各马都大把十步得及多金天面比阿把开路及大王是阿个路新不努力下的得知者这种你都哈起努对南下乱得五看了你也让下路铺路准备起了起了没这款个电脑一呢七年生七年阿家阿尼七年也七年阿家顺白年嘛那种但你那就开心个
2: tene ta da re re la ji dang sa ju mi lao ge ju wa ka khe che chore re dao tene pe da yip an da chan so na che la dan da za kar nam ju wa me chu long so am che ka mer chu chi wi yo che nam khur che ya che ji pa sin dai se bra chi chong ani pa san chen dun sar la pa ni pi wi da sha je to cha chu to lo cho chi ni ye gu ni la pa nam ji ka mer chu re sha je to nam khur che ya cha chu re du hi ta da wan di za da ka ma ge jor tang dai we te la ti ni Jena chapa ge pachi tin ngbur ze dao te sebra chi chong ani pasan jin to sa lak pa ni pi u de xia ji to cha chu to long chu gi kan da da wa ge pa ti gi cha chu ti ngbur ze ki dao
3: de ni pa da ge pa ge xin ba chi ko le xin na la chi pa yi ge nga din ju ji ju ni ju sum ju ju ju ji ne xue ne xi ni ne xi sun ne xi nga ne xi zu sun ji ji ji ko la yin zi quan ge da gong le ni ge pa da ge pa ge da xin do di xue sa ge xiang la de ring ge za ge chi ji ko le mo de xi na
2: Tene ta tere ki zaka tsibyo xio na, tere ne pu meta lu dawa yipu tsipa go, jida nga pu tsi nye nga, riza dawa, kama tre, nchung chu me achu, chwe chi jamsi, jowa kunjom, pontao xia da hachi na tu, tere namgo na xia ji namguri. Nga ru chitu go tan shiru chitu yipa nila dosu tun saam kail, saa nyi pu yutsu jo, za mungmer, nchung chu me lao, naa nyi pu yutsu jukje, za lakba, nchung chu cholo, ye nyi pu yutsu juyuni, za pub, nchung chu loo ni, ten di pu jo loto xio tsar.

0: lashu cha chinyue te yongzong la te. Tsui te acha drama la lo la maba pi kongto chenpo long. Nyenra la la ming burtsu su te te. Hyopa che che me popi nong to cha luk te la to trepa yun. Nyingong tong gongmi gongze sa ke chong to me me popi nong to tse luk. Ta ne te chong mandri para jik lashu mnyue. Ma yin ne pod tsoma la pa jembar chuen ke tong tse so tro wa le. La pa lashu chuen te chokin son du. Jik lashu chuen te non le cheta she gwe san. Lusun dandra nge thong ma yon. Chue ch tari mo la lashu nye. Jema chen nyo dreye tong. He tari na nanjun tar che ko ju he pa tsa ma yin par. Ka ko pi ma san war nyendra la la datru tong che te he. Nyendra la le kong so che ju chung ju me pin gu tri ki yin yon. Chen to tsoma acha drama la che kwe par nye gu chi yue pi. Jun to kaya ma ji chong. Tengi na nyendra la wu tuk pi. Rong chen ju gwe pa la. Nge yonzon non le konan go kote, tana hyoja tongwe tetsu mendo sanshon. Tenda pe sedo me, ke hyue yin toke pe kontun zui te go jemni de.
1: Nyengen je trubo na batso, hiam la liu jepi nontun ko la ndotu ki ngotu shi na. Liu ndi non la yonzon je pa tinzin lasar moti zi ne shilam te hiro yin deidun la tenso tong. Acha drama la je yonzon la nyen jimbar kadung chong chong tongwa. Tato nyendra la che yonzon la yapo sheba tondu. Acha drama la che misi jakun da sheni zami machampi korso tindu. Nyengi nabatso, tarangka pejun longtin nyentin li kong kanker longtin che. Zonri logu chetong hebi le chen che mandri zangzong le chen. Me to tong malang hebi liu jepa te nondin choma hui cha song. Jemi le chen no mutu to zhungtam te liu gupa te nyendru hyo jien. Lecen te zonri pa tong nyendri hyo ken, dhebe drizo wa lo dhortong, hibhir kengu ken chungra kye yon. Ta linji yamo.

0: singa namba cho xiang la lu zha la jiong da zhe ba zong xia xi ba xie jin yan jie ne lu zha la jiong da zhe na ru zhang la ping lu zha la jiong da zhe du rong jia la xia ni jia ru ba tian ba tong nin bie ru ba chao ge ku jie jie li su tong a tong ru ba nin zhe sa jie zhi xiao qie le tong te bie ru zhang la ku bie cuo jie na zu nian zhe zhi te ru zhang jia namba jie li su tong te ba ma zi ru zhang jia nu ba wang jian tu tong te yan no luo qiang zuo qian na du jian de lu zha jiong da zhe na zhe jie wa la ping ba ye ba tong song jie sua xie su song ping ba ding ru zhang jie wa ya gen di tong te ba ma zi zhe ji bu te nu ba li bu tian ye tie ge ne tong ru nian ni tie me ru se ni su jie qian gu zhi te ni ba ne lu zha la jiong da zhe na ru zhe la ping qin re tong tian ba tong ma la jin jie guo ni lu zha la jiong da zhe na ru zhe jie tian jie rong yan jie tu tong te ba ma zi ta tang ru zhe ni xian sao ran jie te mawa lupo ngi jie chung ma na rung jara xa ni jie ngi jie yanbe yung dara zi nu xa ni ngi jie zi zi jian tu rung ruwe xa ni nong ka cha cha cha mo mong jie wa cha yu ci du jian le do nye xe ne nga jie jian yu sun ruwa tong jie di ngu jie si ba tong dilin zi pe nu pa nga le jie jie rung ruwe xa ni jiong rang yan jie jie tong nu ding tong ruwa say yiwa lu cha yung dara jie na jie zi nga le jie yao to yung to jie bo zi to qi wa tong jie mo zi pang cha xin dien ba nāmbā yāpo xe dīmbā. Xī jē qīpā dīmbā jē nā tsū dā rōng yēn jē mō wā nzīchā xe yāyān tē. Tē wē, jē zō tōng nāmbā yāpo xe jīn sāng cīng dē nā lū cā yōng dā cī jē nā hā chōng kā chē. Ngā tsū jēn dā rōng yēn jē zū yō tōng lū pō nē cā tā rā rōng lā chē pē lū cā yōng dā cī gu. Ngā wā, lū cā yōng dā cē nā nīng kāng chā cā lā pīng. Lū cā yōng dā cē dū lū pō nū xio sī cī tōng nīng cā sā jē cī cī jē mōng tōng rō wē nyāng kā lēng kī jē jē lā rō wā tē. Tajin kordyo chenju su tongwe, nyongwa tong seche su jia lupo guko kondya jiba tong. Yongni tingjir su loa tong kama jay de, lupo tsara jie yenbe nyan tong chaca mala ga nupa li ju tobari. Kongtong tong roa tong jiba na, nyingkang tong chaca mala la yongdar jibe chi todia tong, chi nudin jia ngiche xe yan la. Mesela jia yongdi ngiche jia jio yenbe, tedar ngiche jia na nyingkang tong loa nupa jentor tong a toba tong, na chang jibar jia na. Chalong tong, dia tong ke chula ping.
1: Bè dang xie lu so ri yong lu da. Song tuan zhe wi ni ri ju tab dang.
2: Zhong chua kang da di song hi zi ni. Di ta lang tuan no ni ling mer yue.
1: Sing ke nam ba, da da che che sing yi ba ne kam ki lung ting che di ta lang tuan hi bi le zing di re.
2: Chi nan bi de tan lang dun xi bi kang ge long chi sin ju ro ga xi yo
1: na zui jie jie lu xian nian jie de tan la sen ke xie jin yue
2: qi ji nga zui lin qin la do nan xi ju ma ji ban nu ru

0: singa namba cho shang la se che rimba sa ge chin le wa hi ba te xia jin ta de ju zu pie je jiao guo nam dong dai ni mong jia du jian cuo che dong xie gam jie tian jin na zu zang dong zang yin ba qi la de le ma gong mong xie ki sa che ma zhen ba dong ding chen ma xi ba su ji ong ki xie gang ta de ming la lu zang de ding de lu jia namba ma jie wa nuo wa sang jia qin yan yan xie pie ji chao sang de song ni liu xian shen ne jian qi wei ni mei qi le si jian bie
1: 세제림바사와 진신가 라즐랑데 두젠제 초체제 세제 마진비 니메 두부처더 나초 머스샤야랑 토마라 세강 공랑거 로노나동 로니제 포 므제솔라 야르니 자와자와얀라 대용 소레 지길레 또와 차니세라 차제강 차이바나 랑크네스 야키 삼바농예 겨르 삼바 머월 도와데라 차 여르구예데 차니진네서 Shere kuniye kwa tsa guishen. Cha sambo niyesa, kanre cha kongu ba, langla supa nipa nangcha nietong tingtong juba tsa wo. Dudong namba kanda, kongu tetara seche sanxen jinsin toba. Deman sekang cha jayong su la kwa ni tingja kachye de. Berna, sekang dewa nupa jiwa yanche. Cidong zang sawa, kate sekang dewa nupa yong tawa yinche, rombara sawa jay na seche simpe che yinbi. Dazi dela ngong nye la yin. Luchi mirji ji ba, nyangka nyangyen, lusen lipar chua jitaba yen. Jaili, nipa lame munro mirji mbar, luyun tongka diala ombo sal. Tochi xiongchen luwaan diwaar njen, sechi lipar senli nyawanjar xisamba yen. Sekang kongrang ca yen da ting na, powa mirji nyambar munjawa sekang tiada diala ka njar xen. Sekang cha nima na, xiongchen ta njawa li, nisang cha langta lupa munro xen. Luyun xen. Tongka dewa, ombo sal xin, luto jeba suja, yantin pinsan tsuba dimba na, sekan lipar ting jen, seche zimba le zangwe pinyan yen. Te yen da, nga tsu mese xe yen yon, jimbara sekam cha, xiamen kona la mato par, te doko, rotun, nupa la julian koni tse de, ting jen na xan ta kachewa yinba ma zi. Ta da tenzen rame na tsu kunde cha, mazawar, dewa pinyan tong, nime su la, julian zumbo ji de, Uchum cha tina, nepar manjangwae, wenchung, tosu la jewa tar, xiangar cha dewa kona tiyanda, ting trapa tong. Teda ka trecha, pia na tsu tong, yon na marawa zengi, gomu yepa na la, tono mochi par, jenda timba tong. Lovra ta timba su cha jinji, powa mirde la, nepar njangde, nipa chire njangwe, kata jenye ra tongga ye. Ndawa re la, nangyo nyangju zede, lipur tina yanti yan. Jele, Gatye, seche mazen, chan jirna, tondo mpil, lani malin jang. Cilin de na, ma yi pianuk ji, deyem mnyan, lanju zabu go. Puwa tre nyan, nipa malu ji, samba nong yin. Sekang chenze mazen bar, ting ci le nyang hien, minbar jya na, luzum jya tos mnjir la. Zendong sawo mnjir, luto pia hien jebar yon mnjir wa mazi, lani jeba ni malu ba, tongji jya jenye de. Jibu jirin jya de, nire nazu nyang se, deyme, Sekam jire zatong ka che mazin par chile ga na, lopar mongbo tinto na, ma yo wa nyang jinja. Pinkin pinok ji jen, pinok dedo ki, monya langje wa zabu gobi. Puwa me de nyambar la jo ni, sekam jia doma ronye sa ma yo war, lunru ji de, nisam jia nire gomong jiba jiba yen. Dewe, nga zu ma xa tong sehe yen rang, sekam tingzil jia jinshi ta la, nangyong lojong tong yunlian koni zhe de, Rongye jia luzang tong, labar puwa mirde jia nebo tong tante. Shen da wuxian chanbi, sekan gongren ce yin tingxi na. Dazi tama nimi tong, cheren geka su jia chula, kata mrenwa mu magu.

0: lab gachara
1: chen lab gachara
0: lo su pi mi dong bo la chi re mi du nam ba cha
1: chen lab par ji gachan di ja dar mo shu lam ban di
2: sa ge nam zo gong ga zang da da che ji he sen go zu bi len chen de na bo yong long chen yin chen li kong kan ge long che ji chen lo ga za len che ri nga len chen zo shong ba lo ja yi de ren ge len chen na chen re dang tun bi se je lun kan je dar so ge bi kwa dang 吕布中天写罢了偏怕刚有比过前日党特别过年插旗解码了

yala chenri tatumi goni chakchi yemaro tongtakwa siro. Jini yatsi zambu mangza tang yatsi ngenba nyungza shagwe. Yatsi ngenba jenyungto tanggwe de chenung yatsi bena xa mabu tang wami tuyanzi namse tang dochur yatsi namzui siri tang mizu namse tenhi sola chunze ngenbo shagwe. Dedani chijwe yatsi ngenba yentong zhoa junjen zhoa yin yatsi zambu jemangto tanggwe de Tsenlo Mimpi Yatsi Dunlen Tse Wenchang Ngang Genyungto Tanggui. Bena Gyururata Nonda Marsi Chekto Degyen Chotungka Nya Bena Hyamara Nya Tang Seto Nya Giyi. Yenyang Namjunto Yotubi Zaji Tsena Gemanto Tanggui. Tijyo Yitzi Gemara To Tongto. Bena Yonro Tang Rori Senri Hingto Soitab. Nyingni Zhengkar Zi Bule Tang Tengjun Tengba. Xia kabo xia mabo ra chab xia gui de xia xi zhang xia dang nya xi so xia kabo mangza xia ba dang de yin do sen mi tuan zi sen yo da sen ku da bu zi xin ge zheng ga de dang gui za ji zo wo nruri de gang to xia gui nruri dang sen ri xio ko de mang du dang ni zhi bu da dang xia kar ka ji ge cha xi na chang a lo bu do yang pa wu ye ngon ko xie tu bi cha zir chun zin xi ba ra pian ba yo som ni Zangko re kamar jata nga ju la kyunyi dienbi ngusho sheba. Yangdiin ngusho zowon zamba de Zangko re nyung taayang kamar jata nga ju yi tra tsen rinrinje Yangdiin ngusho pe na nyongro tang da ju kyo jawa jaktar yuanba so shagwe. Ngusho sheka nyingka yin patsi genjo sunro wa tang ngusho kyung zang hyo na samshu yin tohyu yongdar gemangto tanggui de Zangko re tohyu yongdar ten nying zang shagwe. Xiane jie ce gemang to dang na mang yi jie ca gen to dong to. Ye ne lu bu jie ce la chun zeng dang ge par gen cha ro to dang gui. Jie ce ce li gawa ne cha zi jun de mi bi gun de nu ba ka chi xin yang. Lu bu jie ce dang jie bi gen go chun zeng xie ba dang bu me jie gen go li mi jia zheng a me do chun zeng xia gui. Nga ne tama jio ba dang chang gang to jie mu tong wa. Tama jio ba de tama tian na te ka ra cha zi nang ba la no ba dang. Chichwe hizi ngen bar nyingsa jirato tangde chazi ji nedun ca jichin rusa. Dedin, chazi jimaro tongwar tama ngibato gyugu. Chala chunzun shiba de, chanchu je yazi nridru la gunde tang gennon hiasum jeto tongwa chan mato na ya huyin. Senga nambuzo, gondusenba de ne chiritantunbi go ne chazi jimaro tongta kodiri.

Yamla xachun dada ki nyingkham dedang la tsomi nga noba je yinyo bi gosin ruk. Ma mabu rangi gongxi sunju bi junden je xachun ga xie je tsomi nga nyingkham la noba ra chachin tong yin bi xie je me. Nyingkham desung ge nyingka ne junden chowi xitra xachun la ra li yo. Genin cenchong che ba, gomo nyingka denze kamara ye ten juki yin min su mar chani rani laso xe na cenchong xe ka lupi karden min ju santun xe de. Nying mento do nyonyo runga, kuchu shet nyo. Yurung do cenchong shenge je chakin towa tang, nying zhun jukyo je nying ka ni junten da nga su shenken li dapsun je towa tang, ta na lobo do kenyang sabba tang. Nying ni nga cha ta nu maang uwe zatung jo ba. Oja tang jia ku, shaxia sema so na yun su du jun sa we kyo zi tang ni chazi zhawu yin. Nga den oja por gang tong na, nga ji chang a patung jo wa tang, chakzi nang shir no jun zo se. Xiaxia simi qi do na andan dan zha wara chazi ngui sun jia na rim ji chazi dun ju saba dan chazi ge do yin pa za ga ci yin zang ga la. Somni yurun de zha ni ngu ju mu ji ba. Nam ju li ni su de zha ba dan. Zan ju dun nyan ni khabar zi na nying kan jilu dun ju saba do na xia gu. Nying ni xia ni dan zha wara je dar gui na de dar nyu ba din bi. Yurun bo ngu ju ma xin na nying ge cha xin ku ju ge nyu ba ji yin do song ni. Yung zang gu na u cang xin nying ding zi jun jiu sun zhu si. Yan yang yurun de zhang na cha ge yu zi jie dar du sun di. Du zi cha du zhu la ba dang ga di cha du xiong na nying zang ga ba dang ta na lo wang ga ba su jiang zhung la. Yan ni nu xiu dang xin kan ma dang ba. Na yun nan du jun le gar gang a che ba so la xin zhi qi wi nu xiu na su che yin yu. Kong zhu la ba dang xin zhi ri xi du lun pung gu nu xiu gu zi shir dang ni. cha xie jian tong zhuwa dang, cha za kong ba ne, nying la jia ta guan ba dang cung. Yu rong bo sen kan ma ji ba ma la, nying zin zhong wei nian kan ne, sen kan zhuo nang jian li qie wa dang, zhuo nang qie zha zi, ta na sen jiu nu ni jiang zhong si. Nga ni ta ma ten ba, ta ma nang ni gu ding ki cha za kong du nyu ba dang, yang ji ten zi ji cha ki yang qin nyu ba jie yin du dang di. Nying la yang man dang wa la xie ba dang, cun nang cha zi ngui sun jiang ni, pa zi san jiu ri jian jiu su dong si. Tama tenken la lo nan yung yuan bi du su, nying ge

Tommy chim san jeng kang chung chung tieni. Dadi nga tong jami dun jiu dung zeng jeng kang tang. Tieni zam ling yang zi so dun kang. Jesu da che kung si ji. Le gu nye xiong che kung jia jie qi xin bi lam de. Le gu nye xiong che kung jia jie qi xin bi lam ba di ne. Nam dang gong ren qin bi xiu qi jia xiu xie ba li xiong yin. Dewi rang ni jia ga xin bi zun xie ba li to bi. Zhen zhi yang lu yin. Wang du ji zhong cui wo xiu tong kang. Ngin zang lang ba ni zong. Lo da zhong cu yuan ling kang la. Gora che jiu nga zhe di. Zhong cui tian mong ban jiu pie ji dong ru xie ba ma si. Zhong cui zhong ma ka ji. Zhen kang ge li ma du di. Jing ni li yu to ba xiong yu la. Ni ni xiu li yong ba jiang sa to ba xiong di. Qim zang ge ko bo yang du xin yu ba shi. Wang du ji.

lepo ma che yongje li ma chia yo ge dong a ge chua lepo yongje de ke ma ma ri den ji yin ding wo ge pa ma yo de ge dong a dong de china yo ro nang ge da da xia ji li ge dong a de na lo xi ma ge dim ma ja yin na ge chan ji ta ge dong a yi ge xin ge ge ge la china yo de ge san jin an ge cha ji ba ni cho ge de niu yo de la ga wa do niu yo de ge zhe tu ge li ga la zhen zhou xie ba wan tu zhe la ta ge cha zhe bi tong ni niu yo ge wen xin na de na niu yo de la xia ga qi xue ta ba do ji ba ji zhong xie ji ban zha yin na yang mu zha mu do mo ma yang mu ge zhe le di yi ge dong a de zhe mo ge chuan nong la niu si dong gu xin ge Yamu chamu do, moma yamunga tatabakata, taptik dongatika, gamumumajela, moki machiaka, rondumibikoni, nyoyadala, nebika, lelo jesidika, tatabaka dongaka, nyoyadaka, nyoyadala, nangmedo, yasisinka, giza tatabu, montikasna, nyoyadala, naka, lika, chilina, nyebu chamu yulika, tsunanji, jesisinkala, Dutsu rumbu maji song na, nyuu ka namju ma chiya la diya na, ta rung rung su su ringa ha rima nga do, yamu yin ka, dumu yin, hiba ma zi, ma chiya la, ngu ga yi li do, ma chiya ka, rewa dangli yi ji la, gongxi cha li, nyu hing ka. Ta nyuu yu rung rung su su ka, rintang du ji si na, ta ma zi, ga jo tu ji da ka, san nung jo si xing ka. Simu ma hi na, da sha ju ta ka du nga ka, nyuu yu da, shi yu zhe da ki lin to ba zuo do nguyen zin xin ge re de nong sin nong ge da le ga ge zhuo sin per te mi bi da rong rong suo suo la gu jia te ma ji niu yu de la da rong rong suo suo ge rong rong suo suo xi ba do rong rong suo suo ge yi jie xi xi ba rong rong suo suo zu qi xi ba lu yong xi bi gong gong qin bo yu ji deng zhe yin du mo ge ge nam ju chua nong la o chou yan mu zhe mong ge wo ma yan mong ge zhe le zhe yi ge dong a de zhe de nyong si dong xin gan

ngada mijel sha chong nan la ga nya chong chu la ga zhu bu chun chong mi

0: Lochon chobo chomo yoda. Nga gandu la nga da mi jasibi na silin chin no lochon chobo chomo yoda la. Zhongguo jakai jia nga kong jia chuyo gan suyo bado zan lan tu an chi chi si zari zoli ka zhuwa dinyin duan li yin. Ta nga ka zhuwa dinyin ka lin da jia xiu ji yin. Zhongguo jakai jia nga kong jia chuyo na shi li zhi ma chi gu jia chuk ju yu bado zan lan tu ka an sun ba li ri. Zhubu chun chiu yoda nga ka si tu ka lin da do chuk yik san nung ka lin da do ji ba ri yin ga.
1: Ngada Mijel Xiaqiong Nanlaga Niaqiong Chulaga Zhubu Chunqiong

Dujie gandrui na ganda tu chungxie, nga song ke lu ju me na, ding dujie di ji ling ka wii. Mo lo dujie dungi ring ka, di du la jing su tang, san xie xia ji na, nga zui ma wong bi dun lan ha wii yong xin, jia qi wa yong qi yin. Pe xi wii jing zhe tong ni da bar, mo lo dujie dunga ka wii ring, pe jie ri zir pa ji jia lan bar xia di xi xin na, lup ji zhom ji ngam su chu wa tang, ri zir xia jia la pa ji xin ba di, man nam jie san bi zhe ni pu sam su chi xin ba ma zi. Rizhe na tsuwi melo yinpi, di tsuwi chitze jiang san ma che bar, gondar shimba tsun yu. Di na sindu linji na, nyanje dinpi jachi mongzu jia, di ji tsuwa tsunpi, li ji shek to zhubi sinu yu ba shi.

mo yin be gi che tong man zong na ba zo la nga lu ke ta bi che gu lu tang jin ba ta bi ke lu la gi gong zong jin ge gon ne me che tam ti la won ne te gyo go la hyo kin ge gon ne jar kam i yong tam de ge te mo me ke lo so ta bi te chen ge gon ne nga ga ko chi di tong ze mo me ke te mo te chen ge gon ne lo so me ke pe lo se chen ge gon ne ga chi nga dong ko na ta ne di te ne me che nam je ke le gyu nga da la da ja de di ke din di ta lan ze de ke te so na ba zo ji ge si tong gon te re so lam di ba te ne zu bu ka ma se sen ba la da ya a ya chi gar jar bo te Machine get touch up simple, thing like Hugh, machine servo, Ionba, Tabata, one tunnel, Hindi Ronke, Yonla Cola, Hulita, machine the conzibe, Tinkortala, Tia Jacam, the tunnel Hindi Tan, Dayaki Kargerbot, Zuba Nambas, Machine, Yunam Dick, Naro, and the Soja Katomi person, Tamjig, Zumuni Dantala, Tang Lila Copa, Derkap Sundatala, Kuronstam, Yambach, and the Wosi Gondu Tan, Lady Copa Tala, Kuna, Ujangadala, Soso, Yakova Tan, Litan Sabas, Sendat, Don Tuno, Tonas in the Neshi, you be a Kavla Sombatama. Namjek narola daye machine servo kanadola ta awol ne ya tanlo de question ki serva tejeke mekel latin son de tanlo de parandike dar mon tan machine namjek kondu la ya awol ne trom de yung sebege monsege de to mege jerkap ke pombo nan gongo ti ge de se oyug na tring ne me dogo la ta chi ja na jarbu yu ta awol ne selung nam ku koma la trom ke te go kombo la tring ne ke tirsu la da za som je ne da to polug lung ba kom di de sogi jerkap mambo te chi ge ne zom dan nan zom tring ge to tan bo la ta dak tam chi tambon Yanni Givu Concorta, Yanni, Jimmy Lunk, Chesapta, Soso Ponk, and Deuna, Mayna, Telano, Tajanam Tungola, Trink Tashin, Yamala, Sugar Pon, Nidam, the Sasa Conto coin, Jacob Tabla, Sajun, the Repent Court, Yardum, Mitrin Lidia, Kavam, the Sosu Lidia, Contopta, Lady Kobe, and Rodon, Tantan Tujak, Tantan, the Tatano Yaruka, Castle, the Tonya Dakesa, and the Senna, Ayat Yarbot of the Kishundi, Tamjakesa, Tala, Tanto, Lutung, the Dava, the Lamba Dazo.

0: Bejong Longchi Nyenchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen
1: Bejong Longchi Nyenchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen
2: Jachiwi Senke Namba Tsuma Kanzan Ngane Bejong Longchi Nyenchen Le Kong Kangke Longchen Je Santa Chichi Le Chen Ke Gengen Lozan Yima Yin Tini ta za sanju pa ka tini ma ta chi chin di ki chanra bu di kaan ki di yore se pa yin na ta na yin tangpo ta nril ti ta ming ka na ya ka kor ni nga zo to si chi ta kasab gu zon ra pa si ni ma hiye ji di chanra ki di pari ta shetan kar ta ming ka na ya da ma hiye pa la ta kam da la chen pa dhru ka to ni ma hiye pa tenra ji re ti yin di la ta lon tuin goma ka na la ta chen pa tangpo tini ming ka jit kaan di ji yin pa Ini ingat tu ciri sebenarnya. Tapi minggu kodain dua bodi kan deji. Bahawa tak dengi juga orang ni ngaco mata deji kita tu ciri. Tapi tenjir ini dia tak kongol hantu ke cijak nanti dia lah. Tapi ikde ngaco sangi saja kita ni dua sen dua bodi kiri. Tapi ini dia tak tering ke tapi hantu tu jeng ngola. Tapi dua tisu ngaco orang ni. Ini mas sahijin dua deji saja tu. Chua tangpo de kaan rei se na Saji sunji ke yige nga nani Ta saji sunji changba ke yige tiso ke Ani tenji ngô tuyen pa tenji yuer ka yuer ma rei se Ta saji changba ke nani tenji ngô tuyen pa tenji yuer ka me se Yuer na yuer bi jinze na me na me bi jinze Wata te ko la chua chike pa rei Ta ten yin di la Nda seki bi ki jinze nche rei se di la Shetan ka ngan so Lontu koma nolo ming chenji to ma Ya na ming koten di xie yon di la Yige teman duni tenju ngoza tenpil ke jala ming sewa reze ni Yige teman duni sewa tere Tenji la tako ming na yige chi changba ke Ani ming sewa chi Zawa ni ni kur chato mede pa ko Ming na manta ya yige ni chen dugo kuro wa Ta tenji chi yindi la Ani saji yige sunche Teso te ta yige changba rabo chadi yos Tenji la ta saji yige sunche bi yige changba teso la Tene ten tenpil ke Yige chik chang me se ki pare Ta peji datik ani wanda tang pa yin na Tini yige changba ki tuyen tenpa jichang me se ya Ta tenje chi hiye yun pi kasi la ta chanda la ta ngangso mongpo jik la Ko tokpa Tenje chi char si giri Tokpa de kangri ye se na Ta wo na ta saji sunji ki jig Saji sunji ki jalda Pe na ka ta bu ta Tini nga

ཁྱི ta tegu no la tambo ngimin se ate kanje chi se gyori se ba ina ngimin se ate tenda tela yana da gi ge chi tela tomr da ja ba kan chi rani la tenis mi rani la teni ani rong pa ta sa ge chi te tomo ma yin ba yena tomo ma yin ba ani go ni bi ge tenje ge min chi la ngimin se gyori se ya ten de sha dan ka la nga su da te gi yun te so na ngimin ge go ne de ja yin de ten tela tomr da ja ba kan chi rani la teni chi de tomo mayan par go ni bi gu mi hi ta nere gu go den ya yo par ten yin de la ta ngui mi gu no la nenga zu chi ha chi chere se gila ten de la tomo r da jawa kan hi se ya de ten yin de la ngui mi yin na mi ta sa kuro mi te ta sa gu yil mi ta sa gu ngui bu mi ta sa gu chi de la ani tomo r pa da jawa chi ani da jawa ma se teni da te ta bu mi te ta ni zu te ani mi te la ten ni mi ta sa chi kuro ngui bu te rwa ani yenda kono chi yenda kono mandi ba tomo mai ba ani minde ko ni ani go ni ba ji gere ze ya ta te pe na ba ji ya ba ina pe cha ge na ngang zu sa hin ti ba ge sa da a de ni par cha ge si bi ge de ni me da a de ni yen a ta ngang zu chen je ge no da ra lu la so ba yo rwa de ni le ta sa de ni me da ra lu la so ba ko ro ba jue bi ge da ge na jue bi ge min te so ani kondi ki bhi chahi si bhi chala me dang sahi ti bhi chala sa dang ani senjian ta ra lu la su bhi ngibo te dang tegi chere jane ming res tini sahi ju bhi dha meki ju bhi dha tahi ju bhi dha rahi ju bhi dha luki ju bhi dha te so te ani kozo ta sa ka tini sa dang tini me dang ta ra lu la su bhi ngibo te so chogo ming res ta ming nani ngimi da tami kan rei se bhi na ani ngimi res kiri tato ngimi ipi ki jensei kaan rei se bai na kondi ngimi ki goden ten ane tata kong tundi bari chene rei se na ngimi ina ten tela tomar daje waji ki barwa ten indi la sa dan teni me dan da dan ra dan lu la so ba jubi ki da min te so te ngibo te so la pa majer pi ngin to ane chala yana ngibo sahi ti pi ki sa dan teni chahi si pi ki me la so ba chala te so la ane te so tata hibi ge de sa che sa dan ni me la so ba min te so to pa ma ta bi nge la ko so la che je ne mi ji me ba de so ma ta bi nge de lo mi ji me bi jin se te la te ni ko so lan chen ba yin na min te so de che je ne to mar ja ba to mar ja ba sa hi ti bi ge sa ta ba lan chen ba yin na ko la to mar ja bi ge pe ke ge to mar ja bi ge da gang le se na sa hi ju bi ge da te min te se sa hi si bi ge ni bo de ta ba lan chen ba yin na pe ke ge no ko la to mar ja bi ge da yan min te gang le se na me hi bi ge min te se Tene senje ta ra lu la soba te so la ya, ane ta ra lu la soba jebi ki min te so te koso lun tsema yina, tomar jebi ki mir. Min te so ma jebi nge talo koso lun mi me bare. Tene to tomar da jeba asa. Nyingi chani, min te da, te chere isa di lo, pe chage na nga su kondi jebi ki, tene sa dan, me dan, ta dan, ra dan, lu la soba jebi ki, da, min yorwa. Min te so te tomar, ane sahin te bi ki sa dan, chakhi sibi ki me dang, ane senjian ki nona ta ra lu la so ba, de so la toma tabas. Mi de so tenyang, gondi hibi ki kurun su ta sa ngibo de so la toma tabas. Ma to, de so la ma tabi ngay la, mi de so de cha la yenpa, yana ngibo yenpa tenri chila cawa nina kuru ta manyuwa re. Pe cha kena nga zonde sa tabalan tsuyba nina, sa hibi ki min de, sa hin tibi ki cha la, onda di tata hi debi ki sa siya, de la ma tabi ngay de, sa hibi ki min de, ngibo yen dan chi yen la ko ta manyuwa sa tenze yen pa yen zang teni sa dan me dan ta ra lu la so ba te so te min te so te ani min te so ko kor toma ke nju sa ke yel toma ke nju sa ke yel te ani sa hi ti bi ke sa dan sa hi ti bi me la so ba cha la te so ma to yen pa me bar yen pa me bar jin se te la teni ani chiri se di la sa dan me la so ba te so te gondi dāgi tēsō rāng tsēng bāngi nā, dāgi tēsō jī ngī mī tī chī pā rēs. Chū kāng dā kāng yī nā, rāng lā yē wī mī tā jī tō mā kī tēn tēn tēn jī pā rē. Tā pē chā kia bā yī nā, sā hīn tī pī kī chā lā, tā tā ngā sō hī yē tī pī kī sā sī yā, ngī bō ndā rāng tsēng bā yī jī nā, ngī bō ndā
Rungi la yarwa rungi la tabi min sa seya jirwa. Min sa seya to ji goji ki tenji ki tenda toman rabo ten. Ta gangre se bayin jina sahi tibi ki chalan dush. Sahi tibi ki chalan dung mayin pa ki. Ani sa seya to ji ten ten, to ji goa yenpa ten ji me bar. Kimi ti su la tomin juye seya ten ji gogi bar. Tani me tabi lan suyman de me hi jibi ki jate. Me hi jibi ki jate lan suyman jina. Koran de chere to tambo gana tabar ese de ne chai se bik o ngar mbar de bik ngar chai se bik me se ya de min tabar wa de yu de se lo me se chai se bik chala de de me hi bik min de jo toma ge de ne se de ne yeba yen za ndor na me de chi de la toma je bik min ji ba ma che chi de ya me de jo toma ge ju ya ya na toma ge de de yen ge ba res de ni de chere cha de de ni bo de chere se de ta ni mi yin da mi ji 체기 답에 다 내창이죠. 어, 체기 답에 내리. 대답에 인디라 다 던져졌다. 밑에서 그랬더니 다기고 로노소도 다기고 치대. 아니 얘다 많이 받고 토모 많이 받고 아니 권이 받아. 빼나 사 메 다 루히 주비 그 잡대서 그 아니 그런 거 다기대. 아니 토모 많이 받아. 아니 권데. 사 세운디서 더 고아다 냐더로 톱 담보를 치르잖아. 아니 사시디비 그 니보는 가서 로일 차그 차그로 와. 다 세운 집이 그 잣득 몰라서 바다 아니 얘 돈도 그린다마라 라서 바 참아래. 다 세운 뒤서 안 담보 차지디 치르세데. 아니 가서 아 생쟁 따데 차그리. 뒤 뒤서 민데서 그 치르진 다기 그 치대도 토모 많이 봐. 아니 권내 메레스. 젠세 때라테니 아니 사단 치단 메 룽 되니 가서 미 되니 나와 되니 사 되니 깨 되니 녀마 되니 나와 난가 라서 바 다 타이비 미모 보러 와. 다다 히디비기다 사치 메누 민나와 나치 니만다 라스바 히 쥐비기 민테소테 아다 고 제레견도 아니 로로소소가다 다기지 니부테소 페차게나 사이나 사히바트가 다기지 니부 사히티비기 니부 쳇다바는 히비 민테란 쳇바이나 렌히케비기 니부테소 룽다바는

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི yana sa hi ba de chene meto da ji ji min pa ta ya mi de sala o meto sa se wi ka sala meto de ji min sa hi ta bi ka sala ani sa se ya te meto te go rong da ji de meto te lan chuen ba yin na ngi mi ma ta mi pe cha yana ngan so chang cha la cha la ten ra ma la ani khun la so ba ten bu yin di la khun te so ma ngan so mi bu ndu ser wa pe da han ji do ba la han ji ti la khun bu ni zer la so ngi khun bu ni han mi bu ndu ya ma na han han de yer bo ke ni ko do ba de se ni khun bu ndu ka sala han mi bu ndu ser wa ती कसला हांजी दोपा याना हांजी थिला तने बुगदे बिगो खुनुते ngomashi do ming mare mix se dilo ngaso zu thongji ji ngi bon dela ngaso mix se gra je de wije zu thongji ji tne ngi bo te ji ngi mi mix se ate shi ji le chere jana han la so ba la bugde bigo khunute la ta ya da mix bun du se mix se ta ya da de kasla mix se ate hanji thila bugde bigo khunute ji ngi mi mare ta mi se de dilo ta ngi mi se ate la dorna kora tisa tin jo ne tami se ji ba res wa ni mi tela tina tami se ji ba res ya ta tami ji shitan kal ko che za gro tami se ya de kan ji ba te nga zo ta ta ji ta de chi yo a ti ndel ta te rin ti se ji wang gi ti ni cho tin de ji ngi gi na de de na ni ani cha ya ji ani lon de ji ma la ani nga zo men ta ni ani tami ta kan de kan de yo ba ani yin ta mi lan tatsar yenpan dojel jimida, ani jiri jimi laso bata, deso jo korni, ani ma rinpa yenda, ani ma jiri jim. Tendele ta, terenka, lontin digo nona, tene zon nonga zoji, te kanji yo pari sedele, ani minga sheni te kanji jimba, minna thongma yinba sheni kanji jimba. Tene minna ngogo goni ya shewa na, ngimi tami ni yoba, digi nani ta ngimi se ate, ani kanji jimba, peji ta drani, ani nga suma, nodi chiki batane jire. Tehin dila ta, tering chija ka nandeng, tam zhengi, ane nganso ta sanji zogi chika tani chua kaxi chi, sanji zogi chika tani chua kaxi chi, ane ma kichi tenyi. Chua tambo te kanre sapa yin na, ta ming sheni yorwa. Tehin disila, ming tomo mayin baga sheni rabo te kanera chire. Tehin njiteng ka totala, tani chi soso la rara soso ka tomo mayin baga tani ming seya tani chi matapa yin na. Tela tene nye pa rabo ta kanji jinjung gres. Tene ta dodo shekina chezi na ming sheni dan zelte. Ani ming seya tene je mata pa yena. Ani shen kanji jinjung gres. Tene chua nyingba je kanri yese na ta. Ming la ya shewu tisi na nganzu. Ming ngogo ni ya shewu na ngimi da tami se nyingduwa. Ngimi da tami nyingyo pa ga nani. Ngimi da tami nyingyo pa ga nani. Ani ngimi seya tela. Goten da kanji da je yas. Kanji jila ngimi seya gres. Ngimi je goten tish. Ngimi ji goden chiri. Tene nyingba, ko ngimi yinga minji tsegi rabo da kanji chiri isi. Peji ka thoni sanlo tongji. O te indi lo, ta tata kubi ka chua ndis mo ka thola. Ani sama ka sangi nga ji tangni. Ani ngimi la ya tata nga su lontengu nono hibi ka tene koji ta ngimi na changi bi ka chakjian tegi thoni. Ani nga su ka dijengu chua ka nangni. Tene peshe tanda tongji bi ka mingi teso la. Ani rongi yegi ji zoni. Mingi kata ka ngimi yin sari. Tā tēsō kī tōlō, nī rōnō sōsō kī sānā jī tōngdō nā, nī yā pō yō rē. Tī yō nē tā tērīng kī, tī nī sōchī kī nāndī tē, tī nī tā nā nā chāng

Trobananpa demo oyin, nga tsunyam to loji jo jo kong nye mo ta dan ni tu to to po jiong long chun nyin chili kong kange long chun jia te tong rizza lin cin ro yang ji xin kan si bi nan zun ji xiong wa ga ru xin da qi nga na lin cin zo xiong xin ke rin qin yin Da ren ge lin cin no zan ko rin nyan si ba do sen ba bu re go si bi lin cin da rong long chun ka bar song yang si bi nan zi lin cin ka song zha zhi si yo bi zho bu zo ga bo yong wa xio

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yi. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: zhēzhēng cōp sōm jē shē cō cōwī dō gui chī chuay nā. Ngān chū rōng nī nī gyā sēng gī tēng lā sēm kō shē bā rā ngā nī gōm sēng yō. Rōng kī rōng lā līng kī zī ān yō.
1: Mē lū dō xiā wī zū nī tē mā yī bār sē nā lā pā nī rāng nī jē xīnā gu lā nī gyā zīng kōng xiō nyō ngā. Ngān chū xē cō jēng zōng dāng tūng dāng tē zhōng nī xī jiā tē ngō mī zhōng nāng tē lā nā yū xī ān yō.
0: Tata, cherong ke thukla wajia tong kuli chewe nawan dungna. Len ki kusimar yungni. Rong ke rong la hiepi kilindala yung zam sen tong. Nzamling chweden zanzu chi bewe himyu nyek hikano. Nzamling mari yong che trombo che. Chanyo matje chi chi ni, matjeg la simkang ge chin che kanyi chekin yue che kuyo.
1: Tēnā, Zhāngbō dā āngi zāng xie gāla yīn tē. Cēngā mā chī tū nī mē bān zhī tū jā yīn bī mā māng bī nē tāng yīn. Ngā chū sāng bār, sēnā yō bī kūpū dā dōng hēr, chō gu tē dā rē kē zū sī ngā chū mī tāng nā. Kā nī yūn jē yī dāng rō jī rī sāng sī.
0: Wēn chōng, gā māng bō xī lā, dōg lā sōng jū mē bā tā dō rū tōng sū sī jī mā tāng wā gāla yīn tē. Kordun mebi dōchī mōbō yī, rōng kā rōng lā gāwī līmbā yī. Dīng rīp jī sēngkāng rīpī lōpun fōrō ādi yī, sēngkāng dētāng lā cēnī tāpdē yī yā yō dē. Sēngkāng dētāng jīn jī dūn nām yī yōng lē lā zūn yī, nye kōr jī mā nām zīwī jōng gā yō. Dōng dā dēnī lēkwā rō dōp tōm nā, jī tēn tēr gā ngā jīn jī xiawā yēn yī mē jī sōng yō.
1: 文章李给内修节作为侄子人探及这一件让个这位咱们不出他怕妈病气赶紧落干难的人机把他人都信了亚洲个金把大比趁的接单下啊生康日比罗本一得来赢的得送月的容易去各度定期写给的谁与可有所见现得他没一把让你结果赢
0: 강자 소인용 롱의 창비 촌이 시답히 댐주 유에게 송유
1: 제디 매이 머치 시당 제랑리 메바 가라이 난치 인제 통나는 지비 우초 시주데 야니 랑게 랑나 인제다 샹비 린게 쇼다
0: 대응음이 샘주 기반나 자와니 독주메 바탄자 가니니데 조농돈 레체치롱니 롱크롱라 심쿄크제치데 인라 제텐터 샘캉치 팜카피비 팜카 예예 끼니 좀메
1: 디나 가리 이키다 가리 쇼나 가리 스나 소데다 참마 존치 빵도 쓰다
0: rāng kī rāng lā nīng jē tōng hiā cā yuè nā ngān cui yēn nī ngān cui nīng tu tūk bī zāma bō chū tōng pā mā bēng chē gānyi lō kār sō hiā cā tōng xiām jē xiong tōng
1: rāng kī rāng lā ngān jī rīng zā rī nāng tā qī jī bō chū tsū lā nāng wī ngān jū tī yīn tō rāng kī rāng lā xiong yu mā rī gā lī yī ā hī sō nā rū
0: ndor nā
1: dū tē rī nī sōng 错啊接到了这种切扬让谁让了王位切了国家之力让给让了宁杰党让给让你想起凶工作肉先看车地了多难弄的先看车地家早啊西边带他个让你党带他个小组整个
2: chubwa naba tso, tata chi chi senshi bi lin zin dana pyo jo lonti nyi tili kong kanka lonti chi nye yun siwi rayon si bi rizay lin zin tiri nga nan nyi dron pa chung rang yin. Shubwa nyuwa na se che kata she tong zha war tsa tong kin zi do la lo chi ting yu. To gong ki zha chan ta li du di kar pa wan da tereng ka shaja yuze je uju yin nye. Dreju je zhonglan par ni minglan de ngun yuwa ne duyu togong ka rache nasa yin la. Tereng ka shubar di cho la, nanzi je pungtong ngun ni shaja je ganchen shaitong zhawar karugar dupatang chong. Zhongzi lanchen je de ma mongpo she zhawar chong jang, rong rong ka sa na rindu ji miyo sozoa xe ka che de zhuwe gondre mongpo shubi nyuzo tong zhu de rindu ji lam de qin ji yu bi, de ren ka xa xa tang ji dun dun ngon jo yung wa mung.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhe ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na no yin da la yang se chao de ho yo ma zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pen zu de
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu ye ji
1: ho ri ji ji
2: ji bin de zu ho yo ge ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me yo wei ji 层面，解决难困难，忙着有呢，也不有。

Chubwa naba, tamsi wu nang gongsar chio jian, lugu longju gulian zanbi, chashi nyumon dara, nga langi, pe siwi jindra tong ni, longo dunju tonga kowara, chashi myndu si jiyin. Zanzi tong dinbi, sinru naba zo, talo na pe siwi jindra tong ni, longo dunju tonga kowi, gazong ke nyumon si yin la, longo dunju la rin, pe jie shu gongji par jian jia, lambar chardar tong, jinsu si bi lo si juyin. Tere nga zui le mei jie samtang yin la jiong xin, zha xi jie kan yong yong su yor di. Jebar ka wii du zon de nyam de si jin, du jien de nyam de ga dong si jin.

chuba na ba pe shiwe chinde to ne da par mo lo dun chu dung ren ge pe je ri zer xia ja pe ji chu zha ji ji ba ji ma mong bu xiong yue jie kong zui ga wa dong de long xin be ba la ni jia rong jia ka wi jun de ni le ge ji jiang zui ba ra zui xi yue kong zui sa zhan jia lan de yu ni dung yu chu wi nong zhen ni bi yong si jie ni Marei tong durei jie qi ju ngui bie, zhamchun mongpo, jia ji mongzu jie, na wii sui tang, yin ji ju du per yue.

0: Chubwa nama zon hinjo dinpi lo yon jinjo kou chu, de renka sechi turi, pyo shiwi jinjo tongne longu dunjo tonga kowara, tinjo shiwi misa chide lenze, ngoza rizza mitu shibi nong, jade shiwi bi nong dun chachon shu char song. Lenze di shesho chingwe ki janzo puzu tang, zanjay tong di yor suna lamu yin. Dayamu.
1: Dang gongjie din tam na zu dang ni dang lu yong xia zu xian lam dang
2: ni zhe din zu ren ni zhe jue tai suo di tang lang duan lin xin de ni lei
1: da da xin gu zu bi le jin de ne ge jun long qin nian qin le kong kang ge long qin jia de tang lang duan xie bi le jin de zhe

singa namba zuwa kankan zong, nga na lechin da nina ba tenzi chu chung ye. Derin ga lechin nung, pimi zuwa jenda donung chi gu pa tenzi nga dong, chimbara la chi nipa se che ga. Jitsi ne jia se kang polong kor dong, nilam ne jia se che polong kor nung dia ka zang tadi shu ye. Nga la, pimi zuwa jenda donung chi gu pa tenzi nga hiba te xe chung ye. Che, kipa na wa, chai chu pa wang yong na ka chung su le yin, kipa na wa te na gongba nin chi tang, yona moni yinba tawadong rewa ye payenbe, gadea kipa nao nongzu zangji, tutu da minkong la songne, tawadong jian la xiuxir ziba le yin. Tarong, tawadong chixil wu ne gongba xiuxir zigu, kipa nao tukaw se chukuro mongbo tawadong. Ka cawadong, nga jindubi zaadong garae dine mozawa. Rao yin na ninjong suju zido ji ne suju jina zong. Niba, ngoyer kuwa. Ngoyer kuwa nongzu zangze, tumara tawxi yindi yinme la xiuxir zigu de, deyong, ma gengyang taasang gongrang la taxi to nipu la xin. Pimin nang la lo sanchi suanga ni yeche yeme se taxi to nipu la we. Zatang ka jetong la nyangdai ziji na nangjian desong ka zawa gachin xe yinba ma zi. Tatong, citong timbe guwa ni lu tsa yongda zi na lupang ka detong la pinu chenpo to. Sang, mezang zhong xe meta nopon jiwa. Mezang zhong xe meta nopon jiwa na yan ran la nga do zongwa le luang yinba de me. Wen zhong, gati dujin da chitung ka nongzi su zangze. Ngay bara da mingguan la son ni kamara hiuxia nipu zi gu ba di. Damzi ziba dar na, pimi na la kama dutin puzi di jiba li doje log tuwa ri. Yiba, nga jia nganchi le jemong tando wa. Gati duji ngijin xe ka nong da, nga jia yizi nangjin le mongzi. Di na, toza jian zangwa le luwa yinbi. Gati jitung ka lianjia ming ta na, yongzu jia nuba tianzi. Ngay bara da mingguan la son ni, sochu zhombo chigu. Nga ba, gongba zhongwa. Dujian da gongba zhongxian gore chua nyamche. Diana dalong rongyin cha deca nyambo daoyanbe. Nangjin da mochi mongbo sawadong. Hyor da gongba panyan che de desang chigu. Chuba, gongla la zating nyawa. Dujian da gongla la zating nyamche. Molo la chochi galasu gandye rupa sachi dong xani cha gangtin la nyajan tepa daoyanbe. Nangjin cha choche da nga cho ngibara da wazhe tong, su cha cha chenpa, cho tiang nguzhe sabasu mongta sagu. Dimba, dujin da ka gangxian jian muwa. Dujin da ka gangxian jian muwa mazi. Tarang lu cha jitsi chung nyanre ne nyanre jayong yanche. Ngi barata mingkong sone, jenye saka ni puye mi la xukir nimbo cigu. Jiba, tra mongbor hlawa. Chetong ka nyecho wu da, nda na siangam cha nyesho chewa ang. Yong na citi mingba zatong ka jetong tong, Nire yin xin ke le luwa yinba ndepe. Ngi barata, jichin ngoma zani sochu ziba le, gondia tara sochu zimarang.